fè louange li ansanm. Mwen te kriye nan piye Seigneur, li te repond mwen. Li delivre mwen ba tout sa ki ta fèm pe yo. Le nou vireje nou gadel, sa fè ke nou kontan. Nou pap chan mwant. Le moun ki sa se kou yo relel, li repond yo, li delivre yon ba tout trai. Zan Seigneur a kanpe bo kote tout moun ki ke kretif pou li, pou proteje yo. Li delivre yo le yo nan danje. Gouti, nan wej Seigneur a bon. A la bon sa bon pou moun ki joun proteksyon bazel li.